0: ganin gariyar ɗanɗano domin girka daddaɗin miya da jollof. Yi zaɓi mai inganci, zaɓi gwal, zaɓi dunkulen Terra Gold.
1: Dunkule ɗaya dama mara iyaka, Terra Gold.
2: Ai, wasu mutanen ba su san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci, wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan sa'in, waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa. Sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
3: Asha, datar da na sanya ta kare.
2: Just, ba na gaya muku ba?
4: Ka kula, kada wayar ka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su, ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da datar ka take a kunne.
2: Me zafi, ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
4: More datar ka, kuma leave it on red.

0: a da gbogbo ope ati iyin lo sodo Olorun oba mi oke ko to fun wa lori ofe atamfani lati to pada sori ikana yi lojo toni a se ni salaye ma dupe lowo gbogbo eyin eni bi eni eyin eyan bi eyan gbogbo eyin to jawe pe ba se nse bo se ndun eyin Olorun oba mi oke fi se sababi wa lori ikana yi
1: o ton dun la mi a so adura wa lo tori pe a jo lulu mo ko so wa de be won mo fe nda o je pe rai
0: gbogbo eyin ololufe te n ba wa da si gbogbo ntan gbe wa sori ikana yi aki yin ayinyin o
1: iti ju o je le pe wa ni baba
0: Oni ton lojo kerin nu osu keje odun 2026 Eto yin Eto wa Eto gbogbo wa patapata Ona lo ton de seti gbo yin yun lo san toni Eku ise eku gbinyanju gbogbo baale inu ile eku afarada gbogbo eyin iyawo inu ile eku atemora baba lenikan lo de enikan ni oda a n paro tara wa je ni gbogbo wa patapata laada ṣugbọn ninu ife oun la ti fi n bara wa lo e wo lo de toni emi nikan kan mo wa le agbara o emi pe lawon akegbe emi na la tojo wa nile agbara
2: oruko temi o ye para sajo mamzali mi je mi lo mo gbogun olufi arogodi jo ni bi ta temi be se lori ti yanu tere
3: e ku le o
4: woni ifa to ba gbe ni la nguyan fun osa to ba gbe ni la npa bibo iyawo to ba nse dede to ba gba toko lo ye kokko ma gbon kege ko ma ponle be oko to ba ja lalubarika to je bi iyawo e se ma je bo se ma mu lo mu lo kukudun iru oko be lo ye ka ma gbe gege e ti mo wi pe ko si nkan meji ta ma nse lori eto obirin junun to ju wi pe ka ma to ra wa sona lori ba se le lo igbesi aye wa pelu igbeyawo wa nu fe ati isokan ko wa ni da ka je ki ro eto ba e ko kuro lawujo wa ko se le ni kan la nse a tun ma nse ran lowo fun ra wa lori eto obirin idunnu mo fi n fi asiko yi ki gbogbo eyin te n se olugbowo eto yi lasiko yi ati gbogbo eyin te n ba wa da si ni gbogbo igba ta ba ti wa wipe e se yiniyini keni le se mi adupe lowo yin ire wa mi rile mi njela wa loruko baba to bi mi lomo imi lomo igba mo lu sabi agbongbo akalomo gbegile kan mamu kikan

0: àwọn ni mo mú.
1: Allah akbar e se go.
0: Ana gbo je.
1: Agboye. Agboye, agboyin dada.
0: Ngbo ni mo tun mu yawo mi eleketa.
1: Agboyin, agboyin dada. Olorun so yin lesson lore. Thank you. All right, Said ajegbe aye o baba mabuba o baba laji omo ni o omo ni omo ni to pa itale oya e so nle
2: omo se koko nitori pe awon iriri lo fa temi na fi so pe omo ni eje nkoko mo bayi mo ni okunrin kan o ni stroke ni gba kan bi won ati yawo re bo se nife ara won to yawo le sumo bo omo o option omo so pe baba mi ni ko si bi ti mo fe ti si o si duro ti baba re o ni ba baba na gbe ito lo n ba gbe kini iyawo finu le kale fun in fact ngba to to time kan iyawo ko oko kale o lo o fi omo kale ni omo ni gbe to o ni gbe so akoko ti a ba wo ni bi ti ile aye ku si ni isin e ma je ka tan ra wa ti isoro ba de to ba doju e san fun okunrin obirin o sa lo wallahi obirin o sa lo amo nkan e okan wa ti omo o ni se se ko si koda ti baba eyan ba yawere abi ti eyan yawere omo si mo na ka pe iya mi na sinu ko si bo ba se wo kori.
1: All right, thank you very much. Oye je ka pada lo si ile iwe ibo na si ni ile iwe ori eto obirin idunu oni ile iwe nibi ti a tin kora wa leko gbogbo eyin ti e ba fe pe e fun wa laarin bi iseju melo kan e mi ti pe mo nbo so ko tori pe ma tenu boro e je ki n tun gba ipolo ojo ile yi mo nbo
3: enle o eyin eyan wa se mo pe aye oduro de nikan kan mo bi aye se nyara kan kan lori aye lujara be ni ki se yin.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Ina ma yara kankan ṣugbọn ṣe o rẹyin lati ma ra data goboyi goboyi to si n tete tan abi efe sanwo ina abi owo television lai kuro ni bite wa. Alibarika Top Up ti de lati fun yin ni itura ni Alibarika Top Up a kii ṣe rara a ni data MTN Airtel Glo ati Nine Mobile to n pẹ titi ti ko si ni pọn yin lowo airtime yin de lẹsẹkẹsẹ bi ẹṣẹ ra isanwo ina ati DSTV GoTV tabi StarTime iyẹn jẹ ohun irọrun lati ọwọ wa. Kò sí bẹ́ẹ̀rù kò sí fòyà bí orúkọ wa ṣe jẹ́ Àlùbáríkà bẹ́ẹ̀ ni ìbùkún àti ìgbẹ́kẹ̀lé wa lórí iṣẹ́ wa. Iṣẹ́ wa yára ó dójú ó sì létò. Ẹ má jẹ́ kí nẹ́tíwọ̀kì yín dánu dúró rárá mọ́. Ẹ kàn sí wa báyìí lórí ayélujára wa www.alubarikatopup.com tàbí ẹ pè wá lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08108542328.
1: Alright, 95.1 was Zobe FM. Lori eto obirin idunu losan ti toni. Eleyi ta da kale lati jejo ta yanju titi to fi da koko ta waye. Mo koko fe da wa pada wipe e ma ja gbagbe wipe lori eto obirin idunu ide atabalajo ta fi gbe kale ona ni wipe kinu le wa ko dede wa ko le ba roju ko le ba raye. Tori pa saki e se wipe a kan gbera wale gege bi okunrin abi rin lasan ni pupo ninu wa lo je wipe a gbera wa sinu ile gege bi lokolaya pupo ninu wa lo je wipe ipile nta pe ni lokolaya gan ati gbe ti segbe kan latari gbolohun aso kan tabi keji latari wipe enikan se enikan ko dari je enikan o wa kan oro re sinu ìdí ni ìta fi ń sọ fún wa wípé ẹja wà wò kọ́ ṣe rere látara obìnrin tí wọ́n torí rẹ̀ gbé ètò yìí kalẹ̀ tí ṣe mọ́mọ́ wa late aja simbiad ẹni tọkọ rẹ̀ sọ wípé àkànní dákun bá ń gbé ètò kankalẹ̀ kọ́ mọ jẹ́ ìrántí fún ìyàwó mi obìnrin ni tó jẹ́ wípé gbogbo nkan ti o se pata pelu bo se lola to ah to si je pe ola re ni ki se pe mi ni ma fun yo tun gba yonda lowo mi ise je nrada pada sibe yen ran pe die ni wi pe mi fe ka gbagbe nkan kan wi pe ki se personal interest la fin bara wa soro lori eto obirin dunun bi ki se wi pe a n bara wa soro ni titori olohun ambara wa soro ni titori pe bo ninu ile wa to dede wa se le raye bo la se le gbadun igbeyawo wa eja mo baye gbogbo awa ta mu omo a mo ri mu tori pe omo yi na ni ti o ku gbogbo wa ku lo to atododo ni ṣugbọn ni awon ojogbon to je obirin ti won ti wa sori eto yi mama wa mo gbagbe oruko won iya daada ni won mo mo gbọ mi bi mo se nsoro yi mama ko ti bible fun wa wi pe gbogbo idile te ba ti ri oko ati iyawo ti won sera won ni eyo kan iru idile be omo won a ma tete ga omo won a tete ma je eyan omo won a tete ma dide ṣugbọn te ba ri idile to je wi pe oko obikita aya obikita irufe idile be awon omo won a ma sana ni ko to di pe won dide kisi ni ma fa te fi ri wi pe iru awon omo be o sana ni toju pe oko ati yawo won o rira won gege bi eyo kan won rira won gege bi pe won wa important ninu igbese aye ara won se ti e kin se temi ni won jo nse ibalopo te ri un laarin okunrin mi atobirin mi ti pati kuku ni fin waye o Ame je ki n so kini kan fun yin ibi e ba ti ri ololufe yin gege bi most important person ninu igbese aye yin emi o ti riru ja te fe ja tabi gbe lorun aso te fe se te ni pari e te ni fowo re ti sibi kan wi pe rara Infe ki n ta jo bere ko baje Infe ki n ta jo bere ko daru won safiwe ati awon apere kan fun Balikis ati Mr Said ba se ku olori eto ni jejo mo ni eja mu bayi opolopo omo loni to ba lo si lewe to ba de ti ba so fun ya re wi pe won ni amu nkan bayi wa yo ni ti baba re ba de lo ba ko so fun omo ba de le to ba lo so fun baba kaka ti baba o fi pe ya wi pe intan mo ni ko mo yi o mo wa mo ni lakoko yi ko se si pupo ni oyin fi be lagbara to nkan o so ni nbe nko sanu mi ama tori wi pe arin awon mejeje o damoran baba o ni pe ya kaka be yo mo sanan ni kaki bo ni o se mu ntan wi jade fo mo ni ama inu ile ti o ba ti je wi pe won rira won gege bi okan oko rira re gege bi wi pe iyawo won the most important person ninu igbese aye re ti o si ja ti o si ta e ma ja tan ra wa je ni ti okoko lo dabo foko gan pe won mo ni ko mo yo mu nkan wa lewe oni ya opolopo awon ona lati kuna tori wi pe a rira wa pataki ta jo je ninu igbese aye ara wa a ri mo idile ta ba ti jo rira wa gege bi pe a se koko a se pataki ninu igbese aye ara wa e lo woru idile be progress tin de ba won ki se kekere o pupo ninu won leri wi pe at tender age omoru won ti pari ileiwe at tender age opolopo omoru won ti lo ile oko gan won tin gbadun ara won tin sinmi baba wa kan soro nisin won ni komo to de taleni tawon ri gan iyawo mo la won ri tawon jo n gbe sotun tawon jo n gbe sosi gbogbo agan patapata olorun ba mi oke yo la yin lagan obirin oba ti ibimo tan ba nita ni most important person ninu igbese aye re a loko mi ni o bọkọ náà ọba ti lọmọ tán bá níta ni most important person nínú ìgbésẹ ayé aláya mi ni kí wá ló dé tọmọ dé tá a gbàgbé ara wa ẹ wo ẹ jẹ ńlá sàmẹǹtì kan àwọn tẹ́ ẹjọ́ ṣe ṣàwáwò tẹ́ ẹjọ́ ṣe ìwé tẹ́ ẹjẹ́ pé ẹjọ́ dàgbà ní tẹ́ ẹ bá wo ẹlòmíì yálà ọkùnrin tàbí obìnrin lójú ara yẹn mọ̀ wò pé alágbájá mọ̀ ti gbó ó ṣe wá rí báyìí ó ṣe wá dà báyìí ìtì ń ná èèyàn nílé ọkọ ti na obìnrin míì ìtì ń fojú èèyàn rí nínú ìgbésí ayé ó ti fojú ọkùnrin míì rí débi pé ẹ mọ̀ wò pé ṣẹ́jẹ̀ sì ń bẹ lára alágbájá báyìí kini koko ati pataki intanso na ni wipe oko ati iyawo eja rira wa gege bi okan eja mura wa gege bi pataki eri wipe pelu eleyi te ri losan yi bon kaluko se so omo ni in ba won wi o ibi ti opolopo awo okunrin ta ko si lo mu ki opolopo obirin ma so wipe omo ni sugbon gbogbo obirin ti ba n je gbadun okunrin lowo lowo lasiko ba se nsoro yi bo ba fe mo mo genu ti a wo pe a omokunrin ise pupo lorun mi oko mi ni o tori ti oba soko mi ko se mi ti oba ti si oko mi ko si emi opolopo obirin mo be pe ti oba ti si oko awon ko si awon koda awon ti won so fun yin pe omo ni omo la won mu yi won mo pe ti oba si oko awon ko sa won sugbon ni ti tori wipe nkan kan ti gba rin awon atoko won koja ko je won ri oko yen gege bi pun ni tu mama ko je ke lomi ri aya yen gege bi pun ni tu mama ibere ti mo bere mi so fun mi ibere lowo wa wipe ti mo bere ni wipe most important person ibi la wa ti Mr. Bashir nso fun wa wipe ni Aminu Kano Teaching Hospital ese woni awon foju awon ara awon ri ni to mo le sun mo bi re mo to lo gba laba wo pe ko mo wa bo nwo ya atun iru ya be ba ni oko laye tun atoko re ti arin won si dan mona bo ti le wo kan darugbo to yo si to mo ibe nkan re wo yo mo ye nkan re wo imura eni ni koko ati pataki on la fi gbadun le oko on la fi gbadun igbeyawo ai mura eni bo ti to ati bo se ye la fi nda mo ta fi njiya mo so ni jejo wipe okunrin mi o le ra aso 20,000 naira fun yawo re ani kaka be won yara fo mo won emi si ti ri bi obirin ti so wipe kaka to won fi support oko won won ya fi to wa lowo won o ya fi felomi ni eyin na gbo gbogbo awon gbolohun won yi se gbolohun to da ni ninu igbeyawo sẹni ti o le fi 20,000 naira bayawo re sere e ja bira wa so le fun yawo re ni oko owo pe 200 100 500 so le da ko ni le da e wa je nbi yin bo ni ru obirin be se fe gbadun igbeyawo ko le gbadun igbeyawo okunrin ngan o le gbadun igbeyawo eri gbogbo enu ni mo fi mu ni jejo mu ni ololufe mi ni mo mu tori pe momo pa eleyi to nko ninu ise mi igbese aye mi emi ni mo nto omo emi ni mo nri omo adua mi ni wipe kolo njo mo sanjo eri gbogbo nta n pe ni ise mi igbese aye eni ta jo lo ta ni assurance pa jo nlo asi jo lo na ni partner wa o ki si omo opolopo wa adua la nse wipe kolo nja jere awon omo ye tori pe opolopo gan lo se wa lo omo kale ti o pada du je mo ba ti enjoy partner re bi mo se nsoro yi anu olorun nikan lo ku o ro ni assurance wipe awon mo to bi kale o ni assurance e olorun oba mi o kini kan lo ba to le so pe bayi ni baarin ayin e to lolufe yin to ba ri bakabakan lasiko ta wa yi e dakun e ja tun se ibi an lo gangan nu e ja rira wa gege bi okan eja rira wa pe ololufe mi leleyi ta le sumo at any time ta le ba soro wipe die nkan bayi nse mi nkan bayi wo mi owo ta ba fi mura wa ni oje ka le bira wa be o e ma ja fowo erehe ka fi mura wa gege bi oko ati yawo okay, ni kini ta ni e ma ja fi mura wa pupo ninu eyin iya wa yi okunrin te so wipe bo ba re lomi yo ja yin ju le yi ododo oro leso o bigbe se aye okunrin se rinu sugbon I tell you opolopo okunrin be ni ta ti won si moriri ati yayi yin olohun ni jenu ile ato dede ni kokan wa ko daru ibi ti ma ti re pe te losan to ni leleyi bo ti wule je pe ma se ojo bo sile gbogbo eni ba fe pe kelu eto eyin na pe kelu won ibi ta ba roko ti si be la fa bo aba gege bi mo se so le kan mo wa ta n se ran lowo fun leyin ta ku lori eto opolopo awon eyan won da si koda loruko King of Boys Engineer Mansoor Abdulrazak won ba wa segbiyanju lo sodo egbe Yoruba parapo to wa lotoro won ba wa table oro mo si waju won pe lori eto won ni nkan bayi nse yabai won se yabai odidi owo egberun mewa legbe yi fi ranse Yoruba parapo toro koni tan lowo yin o Abudin Tolokun Abudin Tolosa yo si mo po se ise eni kokan yo tun bo gboro se adupe o apapo owo ta pada re pelu bowo se wole lotun ati losi oje ilo accountant wa
0: 150,000
1: asi lan lo si 615 abi
0: 15 yeah
1: o da gbe mo ni retentive memory mo ranti daada ninu igba ta wa ninu studio ye ba wa lo sori calculator re pelu 150 yen ba wa fi 1000 naira kun ko si ba wa fi 2000 naira kun gbogbo eyin te ba fe ran mama wa yi lowo ninu kun mama tumo kan wa nbe to da bi oyun ti oga gogboy sibe ara pe mama won ni won ti pe eni omo odun si 80 years. What's the first operation for one Aminu Kano Teaching Hospital? On lowo ta nda lati jejo asese lere fun brother wa Bashir wo pe gbogbo nta ba ri pelu ogo lohun ta ba tin sokale lori eto yi a ko le won lowo kan won na gbinyanju ki won wa yoko se mo si ni gbagbo wi pe Olorun o fun mama ni alaafia eya pe Mr. Bashir ka ti ebere alaafia mama pe bo ni mama wa se won be lala

0: gariyar dandano domin girka daddaden miya da jollof yi zabi mai inganci zabi gwal zabi dunkulen Terragold
1: dunkule daya dama mara iyaka Terragold
2: kai wannan tsada fete kullun tashi yake abun da ba tsari
3: dan uwana akwai hanya mafi sauki baka da labarin makamashin iskar gas ta CNG
2: kina nufin iskar gas ta CNG
3: yana da arha ga tsafta da baiwa inji kariya direbobi da yawa sun koma aiki da CNG wanda hakan ya ba su damar ajiye kudade a kullum dan haka saura kai
2: amma kina da tabbacin canjawa zuwa CNG ba zai ci kudi da yawa ba
3: ko kadan suna da kyakkyawan tsari zaka iya zuwa canja ma daga petrol zuwa CNG ka riga biya ka kadan
2: to haka ne ga yamin inda zan je
3: ka ziyarci daya daga cikin santocin dake canza motoci masu aiki da petrol zuwa CNG
2: aiko a yau zan canja zuwa CNG dan ni ma na dinga samun rarar kudade
4: wannan sako ne daga gwamnatin shirin shugaban kasa na samar da iskar CNG da abubuwan hawa masu amfani da wutar lantarki
2: canja ka samu rarar kudi

0: wannan tsadar fetur kullun tashi yake abun da ba tsari
1: dan uwana akwai hanya mafi sauki baka da labarin makamashin iskar gas ta CNG
0: kina nufin iskar gas ta CNG
1: yana da arha ga tsafta da baiwa inji kariya direbobi da yawa sun koma aiki da CNG wanda hakan ya ba su damar ajiye kudade a kullum dan haka saura kai
0: amma kina da tabbacin canjawa zuwa CNG ba zai ci kudi da yawa ba
1: ko kadan suna da kyakkyawan tsari zaka iya zuwa su canja ma daga fetur zuwa CNG ka riga biya kadan kadan
0: to haka ne ga yamin inda zan je
1: ka ziyarci daya daga cikin santocin dake canza motoci masu aiki da fetur zuwa CNG
0: aiko a yau zan canja zuwa CNG dan ni ma na dinga samun rarar kudade
2: wannan sako ne daga gwamnatin shirin shugaban kasa na samar da iskar CNG da abubuwan hawa masu amfani da wutar lantarki
0: canja ka samu rarar kudi